0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Dia kira nama ka musika se klamaro yang titlo venero esa musika ikus bay itan yo programa bibang solo kwari sa o hininia. Agradece bay tapos sira na bay makohin partisipa ola husi tuku sa nurto he tuku sa nur racing grua mau klamar fuik mau fano mau da costa nelson no sira seluk na bay maka kompanyo na yanti ho dia ramino programa bibang solo. Yanti nya dadar diak na fatin det bay tapos sira no mos ba mau 2001 mau edigar tiano. No, bamang ukar 5 September T. Martins, mang Silviano, no mo sa digartian ba sir seluk, nebe maka akompanyo na yanti, Vike Keosu, nebe maka akompanyo na yanti, o dirame programa Bibang Solo kwa disangohin niya. Agradece ba tapos ang partisipasyon durante oras ruwanya larang. Turmay kita sa San Lago sila Loren Sinolores 5.8 MHz niya. Tama sa iha programa may udia nebe maka selori husi Belun Reni. Tama na husi studio, how yanti, adeus sa te próxima edição. E da setaca com música, Husi Coldplay, com o título Fix You. Bye bye!